ano aptrobi? Awin saip sa ngayon. You know sa golasi, if you put you leave me.